0: Ulakot. Ulati ya bakot ang asog isimana kulamot utang metilota. Ulumi nagadyaw ng mat. June 29 ulang metilogo 2026. Ubang nga wakatiyo yung alisana vipik. Jamie asi kayok tigilogo. Ulakot ya kasi ito salak pali ayo apit. Kulak may tabani 925 kasing ningan itabani kayo ng nalang metilota. Amalu himo kasun ningan it inutitu tutas tuisang sa kain ng nalang may matakar niyo balay lang ata inuita na ikakakalian na iganak pa kakatao wakako inutitu to api utanita nalat tulimati at nabitin na ito ikalunani kiwala kitang mute kikatalo mute ikalun ni mute api tulla kutia kasi tinga sutialo migisi tayo mga nagadjang mat dan JP din yung ngak tusak sa'yo katapa managadya yung ula kay mat tusak bigin niya lang may yabot amataw tapa ni tusak titili lang may matamit ti matali may makutuit kanok tusak titaw lang mga ata tusak bigin niya ang may yabot amalapi pala yung ula kinya kilo nga 7:30 pat ama Chris Puglia Puluit na Puluit siya ba Chris Puglia kalau na rito niya kalau ni ilak itong kasutya ka pi gisi kay ma tusalaw kusilak kano nga eh tana Prime Minister Mark Carney conservative kuno tana amalatana conservative kuno Sibulat ti Pierre Polyev, talam yung tilugota ko Albert na may yokaw sa kalawang matingilak. Kano pang natawal wali ang mga tako Albert ang malakani idian tako ayon ila. Okay, sango niya to kanu ini nga niya mga tawit dito ka sa tilugitan na tao. Pinasaw ko si tamak, tisaksaw ko tato zibidin ng tamasumamisan at ako sa katudugudusakan tisalaw milabon.
1: 1336 kinakut atuarolok si mang ikutit abiga sa ang nito kanyo kubayan ang ito alaw ningin nyo atuutin hakto ko tingitin na kaya hakput sa ang nga lugut hanudok nito kaya hang ningin nyo abiga sa akti isumaliok si maguti alawin nyo sugalok kitak sutilo uhadlo ako di alawin siyo ngin nyo abiga sa akti makawatabo nga nak kito ka umigitumik suliyo alawin aktumik Uhayo alo liso. Anong nang itugun na may unik, kiyundo at akayanik. Ukausok niyo tayo maalo sa inak. Anak panakta kay aktanit suwit, ilaanit, at malugi aktanawit, iyawon na tunik. Kisiyanit tao nga eh. Isumalo nga, abigaso akti, hanwede nga nakayo kutig isiwungit. Kiyutsiya daw hatta kong natukot suwit. Karati daw hatta kong natukot suwit lo. Suli yun ipindu tukunik. Canada may sabot din sa wakti, kaya may doon ni Udigun na kami ni Aki si Matriya ko na lakpata. Abiga sa wakti ni Simulok ti Ukadolok si Malok Quebec ni Ilangat Ukalok si Magibok Imailtso ni. Canada o na suli yung nunak doa lutong ito. Kaya na tayo mga uhakti ni Gulo, Canada may abiyok kalit si Tayo ni Dapay na Tiyaw Tiyik. Ano sa tao siya sa tigigya haktuin niyo galawak. Suli yun ik. Tignito ko tao si Mayroon ik. Piyo halok si Mayroon ik. Tunik. Ahot kumakadok niyo. Ima. Kana daw na nunak doa la doa la doa 1898 ni. Quebec mag ay tuti kakotin niyo. Alay Cree. Nunak isi Mayroon ito halongin ni. James Bay ni tunik. Kana da. Nunak doa la doa si Mabok. 1912 ni. Pitakaya ulit si Herdin na ko din ni. Inyo inyo na binyo. Nuna to halawi si Mayangin ni. Kalo na alin at ihak si Mayangin ni. Ongaba District. Northwest Territories. Quebec mo ay tuti kitsugo. Inyo ni. Nuna nga ta. Temeri ko daw ni nga ni. Ang ikaw to hang mga ata. Kaurigyan ni si Akso ni. Quebec ang itsedwin na lang ni Rininga Tamakko ni nga ang iyokra ko na aktito ninyo na ni itakita ako din ninyo nung nakdawa ni ay tiyo siya ako tisugit sunawa abigas wakti ko din nita Sakaya hatta ko maktangan ni Nimakrol dungin na kaklubo. Tinyang nita, kita huya halakit to. Tapos tingi, tingwa ko daw ni makatumit. Sari daw na dokta haklun eh. Iman. Kaya na sa apok sumuha ka abitin na rutsang malo ni Quebec ni. Tako ni nga nuna ni. Itak kita ko tingi si marami ni utok ti sa kaklubo. Kaya na sa mo. Allah at kaya na sa tiguin ni siya doon na rutsang. Aksan siya doon na nung ni. Kaya sigo ti haklo ni Canada o Pisorelia rin nga ta pitero na kakuting anik. Piyo na na kakuting anik. Ang iligi ako na nung nik. Nikilito kaya nga ako na nung milyon nik. Isumami ko ti haklo ni do. Kanwiling nga ito kayo na nung nik. Kililiok daw si Magusingin nik. Gawa mahakpi ako si Agudok Simal province kung nakaktay. Temeri yok tahang mataga. Imay malala ko tingi si Maranga 1912 me Israeli ako lok to niyo. Gabo mahakli kilili ako tao si Maranga tingin ni ang iligi ako tingin niyo. Quebec me abigaswak tingin si Mulok tiyo hatao si Maranga at yurit sila ako si Maribo. Sa pinili ako si Maniang ninong ninik tabong alima insodun na pala nga nakaksunik. Abigaswak ninik suwagugo inyo kiyot niya timot ay katasugo ni nga titut. Udok tarigitin na palangalo. Tuki haksu ni imak. Nirawang ni mga harelok kita atin na palangalo ino. Abi gumalutik Canada mit. Sala ka din na katanginong nini. Temeliok palutik. Canada mit. Abi tutawit si tayo ni temeliyo haktili ulo. Uy malok to sa rinyo galot. Tuhali is tayo di ilutik. Abi gasawang niyo. Nirawang ni mga harelok na nininik. Tigyalok kita ako tiyun na ilugit. Hatsibitun na kaya hangningin ni ikitubi hang na kaya lupit. Tisulunik maligota uwi hang lupit. Sana dami abitsiga sa akong nimo niko akong nimakit makumitun na kong nanakaktaw at lupit. Ung tanong ito, gawa makakwi ni ilakulok to ni. Nutago nakpao hatalong niyo sana dami abigumano. Pinsuakta hatalong niyo Alberta ni. Sakilit siguta hatalong niyo. Sumun, suksalong migamili, lagutigiligit. Sa ataw ulit sa ngayon, abigaswang niyo, apoksulit sa siya una. Alberta niyo, abigaswang niyo, pinaswakta ko rin ita, kira ulit sa siya ko rin isiakta nga. Imailiyo, nuna haka si Marunak dito alay, ang nakatigig ulit ako si Marutukamit. Treaty yung nakaktaro, British, ang nakakak doha hapinganit. Ang ikatikak si Magudito Hangit. Pingutit kami ni Alberta Halok si Manek tilagong na suli. At ako na ito daw si Malukat. Iyak daw si Malukalunit. Canada, sa ataw ulit sa katsiya na yok. Ipigil niya kakataw ya haksun lutat sumaapit ko tiyo. Kira ulit sa kakataw ya hang minganik. Tamakwa, kamagayaw tiyan niyang ito akpata. Isimayin na katsiya ito niya sinyawag. Abigaswang namik. Pinsa ako malukutuin na ito. Nanimiugulo ako di Canada o Iloani. Abigaso ang nilukigi ako di Tsanik. At iliokpik ako malunik. Nuwat siya so ako nalutik. Nakuwaktaw di kaso ako natunilun ni Tiniulo ko di ako lutik. Canada mit. Abigaso ako manungunik. Pinsa ako di giniaktaminik. Digo malak susi ako lutik. Abiyato lang niya makalutik. Karusigun na lang alanginik. Karusigutigun na lang alanginik. Tulad ka doon na hatala ka lawa ko tig nyo na haka si Marupi yun na utingin ni ang hatingin ko dito hakta ka si Marangin nilo. Dahil may doon ni Minulo Canada nyo na kaya ko na haka utingin ni sunang nilito kay wala ka lawa ko tig bigong nasutik. Kaya di din yung nga ubo nga kanak sumin.
0: Sabi rin yung nga tanak ko lang may pinasawag sa tama nagkadyong ulang ay matusaksa watut tanak nagkadyong ulang tumik utilami yung. Temata makutu mingila tabani katwe biku ya katu kalila memat kita mana katwe bilat ni la kau ni maju ina katu bang mata kanok ilak kusaka siung mga ti katwe iluani amul sukane liu ya kang mga ta tamalin tamanilin nuta mikmit mata limik tamana si jata bolle kasumat ta ka gaba mata katu sok tilila memata tamani $500,000 nik atok tonia tonik Nunavut Therapeutic Justice Program Wanakto Yumut Ila Nunavum Mila Ikatwivili Ikativala Lirinam Wapilikatri Nunalin Makotoni Kamakatunit Inna Opali Ayunilo Tamako Ilo Lakala Tridini Piko singin Nik Amalaman now Latok Ikatwivi Ototoka turning in Nik.
2: Ang ikaksi mayo ino ga makuwi ang marero nga ikarong nun. Tamane katao ila tamaw nga tek katao yuit unik ka reaktok sotik gaba matukakot pili ka katakang niyang ningin ni nunabu gaba makungin nilo nunabutong nga bikun ni takwa kinaw yay turangan niyak sotik tekwa pirayak tuwini pirayak tailik kanak titikod lugit tana pili reaksaw niyak toksoklo ikayok toktaw yung nakslutig ko inoy ilik ko singin ni atokon nakslutig lo amarukadlo na inoy se lirid titingin ni ato katawarik tamak ko mamisang ng milo tag ko pirayak kanak tailiman ng motorangan na suklutit kinaw yay ikayotaw kasong niyak
3: Takwa kina yat miti mataring mutunu ya rongi jidlugo suri uktuk tau roksi mang mata tau vani ikaruk tutang miglu agvea niglu miti mataring muti ki utini arakstu ni tana kina yat kanai matana kina yat atuk tau rigava
2: tamannaila qovianarpuq pigiaqutitun naungimman soorluqai unikkaare tukisinariartikkannerlugu kayusikkannerutaangma soorlu atortautiaraarninganna iqaluttuutiarmit atorteartaornera neqartaullunaglu arbeermit tamanna kayusigunnarninganni mittimatarinmi taanna upigivara soorluqai amisuunngitsuummiliqpaallequllugit piqayappalliayu taakkua mamissakkannerpaalle tak seminga atok padia yuni
3: mana karau miti mata ring moto ata na toga ngarau kang nakpan
2: tema tiki tukisi yunga kiseni asingit sakip vilyo magpatanu narit takwa kawi giakuyi yut nunabu gaba makungin no tekaktuibi liriyikon no
3: tema tana kinaw yagasarung Okausi usama $1.5 million ngun raktaw duni. Kau yema ve kano aku ni utigi yoktana atuk taw rigayo.
2: Okarimagang ni taku si mayunga 16 ni takir ni titiraktaw si mayoktana kasinut agagunut. Kau yin nangitunga kata makuningan ay sakun nangitam.

0: Ako ni korig ni okok tuktan.
1: Eh, nga gamit kay.
0: Dan sungyo nang ipok di kaya takse at uktaw nga kiti.
1: Eh, sungyo ukarimaklo gi sungyo gi kaw nga takka. Kisya ni upigito yung nakpaka kayo sa niyamingan ni.
0: Dako agawa matukakun ning akto minister yu tiki si magmata kisu mo minister vata dako tikitun.
1: Tena minister tungaring akay ila tungaring ito. So klo ukwa minister lakpuit ika yokta kakluti kadlo nati to tayo yok parliamentary secretary. So klo kay ika yokti nga. Tan na tiki si matlo ni tiki kaw yuvenek unik kare akto ni kisi anita ko tiki katiri si mayabot tiki udlumi tiki sa kawye maligali aktok juang o katik katay kani liberal kunit katima vigjari aktong miyay tamang nga ikarang na.
0: Kano ato tikak tiki sungo batako tikit taga nga?
1: Ika yung nakavigjua sok soklo nammini tako niyang mata nammini nunavumiyam nito sa kataw niyang mata udjago sukpadang niyang mata tako unikaw tiki kataktang ni ukaw situin nang ni unikang ito nga nammini tako kataw rutik nammini to sa kataw rutik.
0: Kuya na may pivakaroon na sa arabe ukaw siksakakan nakpin.
1: Kuya na may ito yung narapungatapan niya kataw kasi amaro nun na bumiyo na ati kikatiyang niya ko si Aoyak kuya naktukong niya ko si Tok.
0: Kuya na may?
1: Kuya na may kap.
2: Ilak na nato sa akin nakta si kuya ko nunabot may malikala sa diyang Lori Ilak. Tapos mga CBC, Toby, utak, pinasaw ko siya. Or talilang may ulo ito, may kakatigil yung nalawang ako. At ako kinaw yigot at winakok dito. Yui tama na kulinot at kagunot. At ay ma pili ilaw. Atok daw niya at tweet. Mamaya na talilimanot at kagunot. Ilaak maana pipalir to sakso niya lang mimata. Lawang initinibago nidya yung mikto sa akin nakta.

0: na komi mai na pon nuna mila ki papa tau vingani odlo me ne ko arna oman nuna mila ki papa tau vingi takati mai tsangi nun ne ko arna hatalanga mata odlo me lo hau palo mak odlo ne mak oni atu ina utilanga yavu ne ko arati harita urakti ko ne ko arna hatalanga tsati harita urakharangi tong nulo sivani uti matu ina utilanga tsuta ne ko arati Niro Hatalanga Romit. One feather tena market bikuno nigua nigua ning in noato to su matok tita una tunga na wata market bikunika or siotsata tagunga one feather mon nigua rit simator ovit market bikuno te matsena tete tsumunga tena bitu the haloti nuita langa ringi go at say Oko nigo at say Nuvo meuni nego hasta ulanga tsuti ala se aha ila isa eki ila isa nalu yo eki amalu iva kona na alako tako pinga suit nego aga tse nuvo meuni makoni nego aga halanga tsuti uvigartuni nego aga tse ukoa anita anana kansol tromeo amalu tuke Silas Wital tok inu pyo tan tako ni ro atsa ato si ni ro ato ge halanga tlo go bisa tono o bisa 18 min 35 mo ke li ni ro ona langa we ta kuninga no bo me ro lo ti o bisa to min lo ni ro ge hato go vit a ma o ni ni ro atsa halanga lo ti 18 min 35 mo ke hato go vit ma o vi lo ti ni ro ge ha ga ngot ti hallo na no nanga ni meo Linmore House Amalo Mini O'Connor Takwa Nigwar Tsomi Yo Atoso Mini Rare Halangat Lurin Halunano Nanganimion Nigwar Tolangatsuki Tazira Tazira Tosit Yanganit Daniel Salami Vawita Lutu Kudrap Mill Francis Abraham Kudrap Mill Amalo Jennifer Hunter Kudrap Mill Makoni Nigwar Halangamisi Tazira Tosit Yanganit takunangat one feather larumel la to tsagata wartigun amalo allavi kutta semaguno rutu semake bikun nigo aguti nigo arse matoro vi harita wartigun email la mal la semahta guno rutu nigo arun la rebuti kuninga la ni harita wakhayangi to vit sivani okatu inak 819-988-0817 ye ni tuluga tabani hatalanga manai me 5 mon sivani tikuni ga wana hatalanga tsusi 819-988-0817 nako me
1: mai na sikut chayakku nako alangi tui
0: sikut chayakku ni ga wangi tu lahi yui atu ino titsi hatala o tatakhi ni pingasuni ni ga wakhtu liri tsamihi ni ga sorsuta piut sawak tu ha talong iman kau si kaya harap tahari tau yak tigulo si wani utikulo atu ina on na kaya tu nak walo tete may lang lahi yung
1: taga hanga hawi lak kita or niak kita nerwak tu ipiyak pata
0: tak wani pinasuro si unu iso ni nuitaw lang kuno wait Niro ako tibinit. Tusak sa ako tibigal lalakmi yaka. Kau akisok to rin si malito ako ta.
1: Katsigal ako to. Niro ako na to.
0: Amiso ka lalo lo ti 5,000 na 8,000 ungatano. Niro ako na to it. Noon na rimeo ang malahalo na noon ang inya.
1: Teko, niro ako sa oha kein tati atingi ne wakto u mauti mine suna me pitsu ti mine oha hatta ne ronsatu
0: oha kala hatta loktu harita wakti go hawe hatta loktaka tu sauti kulunu na limmo tu sala umi sunga puha mi sunga umi sunga oha rumi ukuinga kvi loktu pinaso si unga tanu atu inna uviutsuti oha rumatoruti
1: ei Nau kutuina tusaksako tigo mato tipivitsa leviniu galwat. Ah. Mhm. Ah, nakome tusakti sigella gabi may na kinakunawakta vini mga ata tusakti silak dusaw mega vit.
0: Ah, nakome ali.
1: Ah, tsunay.

0: People there live on the celebrity.
1: Ah, Nakumik. Okoya no ma. People there live on Nagatina Holo Mapalo me. Oko, she can let you know me at the. You in a hat to lower you a lot. You win you young, they would leave. Open a yet we know that me at the little money. She cook a lung in the loss of the Palo Idwani. Tay mga tao nang ngayon niya ma sangwi niya lima suni ano ri ano kung magelulo si magani kula ano ri gal tuwal likaw mi yung galo at wak ni galat suni ikuli aling usut talaga mi yuk sinakyo ang utamani aw panong mi sa sinino tamaw nga huli tinogu at wak ma ani na tuwal ligong na ri yak mi suni unak tutuin na nang masuna lima at tukeli no na ko yo lilo o na to alutsuni kay may tu sang waling ini bita siu yang itu siang lok tulik mi yo uli katta ka siu ang ista ni hatta lok mi katta ulu katki ulu mi ulu katki ang mi mi yo ka lo pinga ka mi o pinga siu kya ko manya lok mi sumi uy mga yo ya so nga to pinga sa uli to ak ma suna to ine o mayoy Nereun nasi siung mata ila ane rumai nak siung mata nereun natu ilu hila luai yang kanu tu pigi alitu ama nereun nagala siung mata mai cutalo ane ru tetet cutal julai gua mulu atu ina perti waduk cuni au peluk langa yuk caulang meju hata ulang amigatan karena dete istimok halu nari magelu nginda cutalo sana yunita makuninga. Aku tidak menjunggu nak kau yang seneng asyik cakap takal wa suju alu buci tak kayak nak tidur. Oh, ini hari ini macam tu juga saya kopi. Seneng Allah kasih umat aku tiba hilang amit juga umat. Hoki tu sedik. Pina sepi palu mata mana ukunung alu. Kiki agal cuti so nak kau kopi alu mana aku tidak mesti sebab mata. Pilih pilih aku nak lecture lah, akhir lah ya, lalu kita temui ni up akan ini akhir lah, cuman aku nak libu ilumit, pilih kita ulo yang itu ilu uki umut, ilat saya kot seni kot umi aku amin duki aku tak kisah kotik, woi woi mata halu kayak neng itu ilu ni, woi kita kalau mata ilang itu saya tu saja kakak lawat tu hilang er lebih ganau hai bumi tu, pibi pale mega mi pibi siung mega tehino tu terhalu nanti tu mario hari hari tu agat tu saja tak luka, teh mi tu sanggup siung mewi tu makku halu na, awal cuci galang wewi tu kalu siung mata, temanu nadi tini gawat tu hasung mema, aku ni lupa kak aku ni ambil sugalan ni iga jimi, wewi Jual ngucuni, wui tu muka kerabu isung menjaga luka walau yang wasung. Hau ini banyak lagi kalian adol sendiri, hati gigi yang ni kita cuci alat tempat kuning halunan, iga dia ngucuni atau si untuk miga dia hafal usul tapi niga dia wasulan hobi kata aku, iga dia dia wasung. Pinas tepalut, uli kat tu semakan lagu naya mili sih uli kat tu pinas kat telau yang kami mata dua lubang mili. Kalau na pijak itu kami temani sabang umi ulungin nama isemain nak hilok walau sih umi jui ane galat nuna koyok tu tinggal ni. Jauh nani iya pun ni. Pilih hati kawat dengan ini usah demi si kuap yohangan pilih waktu tu, temak kuah halun nata ku jaga ramai ni tak kongai usung mata tak kongai gelat sutik, puji pilih gelat sutik, hai jui pilih tu paro makit tu keliru usung alat tak ku selalu angit tak, tanah pilih wika pilih hati itu, tema umi atau nani iga kasutuilo, aulat iga kasutuilo, taunan iga latidu kita iku halong na tali mga ko kita unong mga kuya ak na mila haksuk matatik mailang at tan na pila katiya piga puwitso ka lang ayo alo ko tuksun takom na wasi tao na ni sina aswila puwitso wale tutuero takom na lo mga puwitso ka pigi niyo yang ita alo unisalo maito wala lumi ya sila sabi yan lang siya kutsulo eh kapita ko na tatay may tawon ni ano kaya there's no koyo alo mo ni puwitso si tiyo niya kung niya kutsa na sige kutsa na kagay kutsa nila tana pa ipapigala na kao di may tupo ya alo lang kung nga giba tiyan tagay takakota ko sa katasugi puwitso ko na tukay tamahin tagay yun ni sikulakalim ni puwitso ka na upukan na tupalo na umiyoy hati kaya ilong nakasatid sa nero kilo ayaw ilong ako subi ako yung may aw palong ni ihalo ilong si tumalak may mati halo tukat talaga buwi halo piya pini amon ningit tagalak kanit ay nagtapaw nga kangit din ni halo pini ako kasi yung watakun ni hamanat ni tabo na sikyo ka sa yung mata. Ihalupi siya kalala may pichiliyo ka waliya sa mga o namon ling italo ka alaw ka law may isyo marino ko ka mo. Tay may tiyopulo may diyo ihalupi ato na may diyo itariyok mo to ilang upin na kati sa longin na to huwag ka sa uta ilang may diyo na yun asto alulap may gamit. Tutoy kasaktalo masutalo tutoy kani bako kami kono ito lua galago na yung iyo ita mani takot ako piyo ko tuyo nakatalilo yung miso pincho ako si Rok tumi kani bako si mga mitay may lua ma lamaw na kani bako tula gelo lang kami kinin ni ko ka ako si Johan la gelo lang ako tatu ya kani asiyo ka wadat miyo ito ko apit kani bako wadat payamit uwin makalay kasi yan yung hatalang may diya. Hito nga di ukan nga sa nito sa nero. Hito nga nga may kito kalan uwin mala nga di kalay. Uwin mali alo hatalang may diya. Nito ano nga nga nito yung natigaw lang at sa usang wala nga lang iwo. Ukuyo ako yung mata uwin mo mekong. Itigayak na niyo yung ito yung kami yung ilanok sa pinirakit sa wilo niyo. Kawin mang kawit. Umi mo metwano. Nani tuyo na siyo metwano yung uta kayo ang mata. O mayo yung may yung lita ko umi mo. Nakilino iwa tuyo na lang may yung pisutur kay ulay lang ane pincho kasi makong nakulat niyo. Nakilito siya katangan na may man ni Milaw at sungay pa ka na. Pisutur kalo umi ma at layo ka ma. Oh no, pigo mangin natin lang opisyo tuto kayo na kayo kalab asula, pisyo ko yak tuto kayo. Ala na minimali katta tuto kayo na kaya kayo, mitiya kayo. Na uyalo ilo. Tusak nga ito po uyalo, na uyalo. Alin, to pita mako, timmian. Tamani ko takot sa ngos, to hano ito kuya yu timmian. Takulog si manang ito ka na eh, takot sa usong mata. Takun nakalaw ako, may yung ulan na kool yung pinso kaya sa nga tubo ko yan ito al sa miso na alam mati ako. Takun nakaw ito. Tinmiya, ano ito ko yung nasa yung mata. Tamag ko alo, ay galikan lang nagtuko ako sa sango hatilo may yung hanta ka natso ni. Iho kay. Apo ko sa tao to, ay galikan lang nasa yung mata. Ano yung kalagi aksetin ko. Kito kaya ligalo miso ni una loak ni kumanya kito kaya galo tuya chang marito kito kaya ligalo galo miso ni ukola ukola akto alo to makito kaya pula sa ungkong mata ano kaya tay medyo buta makualo kito aula tuya pinasipi tamakualo tala sa akira ligalo ito mga halito nga ilubon no tamaw nga pinsugyat to uhan lukwa pila minyak tamaw nga sa yung may mata sanibon no ilo ko te hamo ta sane ak yo pe bun makka ko te chen lo tinin net siko siko kame lo wa mi akito ko te yolk ma na to alok amo mayoit 1 month more we do no salu paliago te mi hoy ni yo lo to lo yo la siko kame yo kilo salu lo to kon la seo mi yo pe ma to wi lo pe wi lo le to aga lo chin sina le ma puta ma ni o pe la am ni ko gala mi a akitini am ispanu hangi to yung hau yi ma yung a ona ta ti ago pe hutu wi la kan la hat chi kan la au la si ma ye hat ta lo mi yo a journey rangers la yo wi Puigo lo achamo la hauli maka kune alo ai la gunna era ki ai le yakana una bo me luta ko sima yakta mi sima ge me mata halok subi ho shero ke la ma hauli matsunga mi tsunga suna me ti ohala nga kau yakni ke mo lo ko ga ma

0: kaart i tautungi kangir sinermi tusarpigilornerartigu tainnaina tamaani kanadami upigusuutiu hattatu King Charles Coronation Medal nunerartaruyu taimittimi tuniyaqqami tuviniulauqa vihangautillugu tuniyaulauqqikaati
1: June 8 me kuaksaatti aksimalauqama niruagaksautillunga nunavuttunga vikkunni titeqqartaagama qaritauyakku titeqqautigani piyumatillugi piruyu tuaruvunga isumallunga fiertauna aleqqunga neruartauna suktillunga uvvaluuppa suyuvinniaruugivunga kia qanukian uqartuvinialuujunga qa niblisiungugama niblertoqareaqaleqaanga inuusittinnu inunnu tuqa toqaartumi asilla qaugigeaqama titeqqartaarsunga taimannaissimanngittungago peruyuksimanngittunga uqaquluujarsimanngittunga tuniyauneaqamago nivikkataarmai king charles tain atanerjuarilertavu king juarilertavu neaqusertautillugu ilitariyaututimi taimanna titeqqartaat uqaujuugama tapaittialilauqama imanna alex tapaittiartunga tuniyavinikulungmiyutittau asuila sunaungmanga qaujamanginnakku inutuinnaugama qaritaujakku qiniliqsugu pimmareluvinne imanna pertuaraalu 30,000 kanadami tuniyaungmata ilagiyauqataunnersunga amma teqateqalauqama tagaq curly Veronica Dewar paqaluja amma Mary Nasuk taqwanguluqatta qiniliqakku qanu tukiqallattaarmanga sunammu pillattaarmanga inuusittinnigo tunijjutigisimane aseruititisimane inuus imanna kiuninganu inuusittiarikullugi taimannailinga taimanna filluni ammalu piqatia ublugo ublutuinna atorunnangitarpu suurlu November 11 nutaq unataqjuartuvinialui iqqaumayauliqaangata atorunnartavu uvvaluunni tirjuarmi inuyunniirtuqarpa unataqtuksarmi uvvaluuba puqtuyuniitumi atorunnartavu aalik taimannali ilittililaarpunga
0: aullagiarhalauqi tainna tuniyau tillugu ilinnu
1: ii uiga naksarunnaqamagu ilakkani angayukuluga maniitto Thompson ayulauma angayugalulliuni dafi ayulaumati uiga naksalilauqakku iqalunnu taikunngattiartukuluulluta siniktarvikkinnu akiliqtautiarsuni nirivikjuartillugi tuniyattiavaaluulilaortugu amma tuniyauqaanikkutta nibliqunnartitaulluta amisualui inuuqatikka tilereqatigiqattarsimayakka iqqaumanalilaortu Louis Pilakapsik George Koniak Johnny Peters kutamakkua amisualuummimmata miloqto doona miloqto kiseani nunavu mili sivulleqpaangullunga angnaullunga nunavu tungavikkunnu angajoqqaarmu iliyausimanerani uqallaksutik ammatta maligaleortiusimagama uqausiulluni qaujimajunga uummatigani taikunga inui inuusittia qakullugi kajusinasuinnarsimajunga neruartaunikkut igvittau Alex taimanna tunijjutigisimagavi tusaumatittittiarnermi inuuqatinni tuniyausimang migavittau unali apeqqutigiyara suu tusagaksait nunatsiarnius kivallernius uvvaluuppa CBC kivalleq saqqitittilaungitpa
0: taumanna tusaqtisigutiu uiaharaluaqtillugu ukkiuqtatulimaamu
1: eqaalu Kanada limaamu imanna angiqqaqaqi angiqqaalugigattigu Kanada tikirang ngitu alo watta sibulibu ublumimu 2026 annat toksemayo along mata taiman natuni yauluni okalemaksung malikakitao yakku tipjo agalu ilitaksiniungmat inusitini kiyitirnamu tunidjutigisim manamu taana upigiyalugigakku piusugiyalunga okallangittunga taimannaungittu isimattailili inuukatikka ilitaksiniungmat inusivu tunidjutigittiarsimanamu ukio nunavuttungavikku katimayingi tikkuarsi yuvini kauyimangittunga kinaumanga kuyannamirtaalukka iya taimanneippunga
0: Kathy Manali sunami pinasawaginnaki uffalo neruartausimaginnaki
1: no manna neruartausimangittunga saalau saalau ngama nunavuttungavikku angajokkaaninnut tamaanili $100 mi Pio alo kattakatta, nirwaktu alo kangatta. Tana ilanginno nalugingitaka isumattiang isuti timmagayuni $100 nirmu tukalagman, taiman naiman. Maana angit kaksi mauyaktu nga upingaami salausuyaksu nga kisiyane kwaksagalaksi mayunga tamakwa inu katika igvillu vani kaduwulu tagaglu pakaludjaglu pakaludja kawyema nawyalagi yigilawksi magakku tungalagillugu tamannu palo uvangalo James Ituluk Raymond takwangulluta ningittang nagmik uyakaktakayanik pigayaktitisi mayugut Ublumi 140 million meal to
0: payment nato. Pila kaya ni pinasok si Marotia eh, Kathy.
1: Kingo mo nga tao tuksugo ang ikon naksi yung nga. Kasi ni ubago inuktigo ilin niya si tao si magata tina ko yaw luta tukikakto tinato piyun na nga loakso ni piyun na nga ming ni sakutiting ito. Ino katibun, iman na kilamilo akulu, inong ito na kablo na ni Portugay ni Pirjongok titiyalo katasutik. Ino katiming ni upigusugun ng imata taglaw titigi yung malawak taga.
0: Hi, Day Makati. Tuni yaw law yung mga matay may tumi King Charles Coronation Medal mi makuakago na si malaktuk. Taman na Tusagat sa lagin ng may pito te hakso ni tunisiguti ula manakok may gutiutso ni inutitulo hausok may saputiji o hataw si manera nalaw diko nalaw di atoksugo. Tay may tumi tukihalaw yuk amalo haupat kingulipang ulalag mapinaswar na kasibisi ko ni Sivuliyogitso ni nakok mehiguti viniyoyalak tuwisumagitsigo tayin na tunisiguti ulao yung Governor General Mary Simon Mood uvannik. Tayin ma ikaw manak tuwin na sigibuli ipitaw nakok mehigitaw si magabi tuniyotso di tayitsuming ailtak si mautiming.
1: Alex, kingulikpa me ukakuma yung inukatitin ni Upigusutiak to aloge akaktugo. Tamattaluk tapirayaktiung ittugo. Inu tiakasuktugo. Angitkaut tiakasuktugo. Amisutugo. Taiman na tuniyaudlune. Tuniyaud katawsi magabittao. Upigusukpunga. Kauye magama. Ukiunu amisunu. Iptaitiak sutit. Tusagaksani. Inidlaksay katakse magabit. Kuveanang. Kuvesa katigitiak pagi ilitagayaw na kami. Ama, kuvesa kungataw ilitagayaw na kami.
0: Aha. Ilay, nakong may makialo, Kathy, tusakti si Migabi, tuniyaw na rilaw tani, ammalutay ko, tuniyaw hatigilaw tati, upigiyaw, upigusupo, ilinik, tayko ningalo, tuniyaw hatiwintin nilo.
1: Iman na ubagu inuktigu tinattualu yaqsimagatta sivuliktinni ilittitis ilittitti tausimagatta uvattinni piquqtiquyaungissuta kisiani ubluqtikisu qakutikku uvattinni sarimasugeaqartugu quyagiyaqaqartugu quyannami Alex ugguarpunga nuqqarnialeravit imannartuaraalu atiqaqaluarama ilinnu qauyima yutti 40 to 30 years at qaqtiyaqakki
0: Nah, lau tikun ibu dia ukal sering jangan itu. Nak kau mengaikati. Adami ainalik. Adami ito saksaulak kotit.
2: Ainakumi Alec. Ako ni Hawin Marilyn ni Yaki. Isisala lulok si Marat Adu Wamin. Takuyang na si Marat Ten Nalusan Tituma. Takun na tuyak pa it. Ukwari mong nukalahi yuli. Kasi ni Nakumi tupalaw ng kusaka sa sumumiga may binitutawit ko ulito at bisit niyo buti ilabo nga kupi ko supo nga tayo mga kuniyaro pinaso raw kabit na kumiti palaw nga tayo mga kuniyaro pinaso pinaso amiswaro ko na itilawin ako ni Alupin of Kirby. Upigurut si Hoto Larit Puma. Kaya kung niya ati wami, hindi sa alaw suta takuhatigi hata si mga tamani, sila din na may akatin doon ni. Nanini ako wali, kinakunay pili, lahat tayo tilaw si mami at tamani, na ikaso, may kulalaw si mga vi. Mr. Ko, kunni ni ngo bu la si mo la ni tan la khuwa so ngo bu ko so yu lo bi mo so no patai na ko la yu KUHL mo chu ni te na yu ko ki ji ke ki ko ni chi ni ta ke ko na ni mi ngo di lok si ma ji bu chi mi ala ku no yo lok si ma yu lo dan kata baru hatta ku hati nak aku ni bilang kain angin lama uti ku suci apa ahli hidup ni aku ni ada pindah sebuah nolak hati kualat kia lah putih aksenet puma nak umi piyum nolawi piyum nolawi
0: nak umi ada mi ni kira lati nanga ukhala gavit tamaw na inalo niliti si nakatakit na kung may ibu nga nakuksa may gabi na kung may gabi na lahat na na gabi
2: at yan na nung kama at ito ni kay masibu nga hali nga
0: na kung may
2: nukala ngayon iso malas ibu nga 2026 nung wani pinasutiwan na niya
0: sunali kayo wili Adami
2: sila niya kibo nga akka ako abat yung atangan pinasuala kibo
0: sila
2: niya
0: aso sila niya lakata na alaga suwak pa gibin
2: makik lumuli po nga
0: At sinaya. Ah, takot hatta niya ka bukod. Ah, nakakumik. At sunay.
2: At sunay.
0: Ah, hi. Adami, ay nalik. Ibu yivim mi, tusak di ratak na bud. Teko, ato yung mi vigilaw si maya bud. Cool, mi ati halaw si matay na Mr. Cool. Mr. and Mrs. Cool. Ayok iti yilaw si maya wangutin. Ah, inurun na ito api umiyuk. Tena etni nga tailanga tusa ma vigi se vigi narakku tu sakti si katalo yu vanni inu neining inni ananakung inni ittuumun. Hei, tannau na halingo angutikio lao yu sallumio isu magijamini unikalo siamma katsungai lisari igellasuni inui timimigu hanuingi tuaguti pinasugunna tuaguti kayusi jutsauningi nik tamatsumingu haatilugutu saa siyavut.
3: Isu magijogani piagaapeutsuni ino inuulumman. Pehokpalea apitsauni, pehokpaleatsuni inuusungumman taima. Pehokpalea gami piunnanakpaleatsuni piagaapeunginna suta. Pikunnatettini pinahyttitau suungatta, simakatta. Se on ollut ikäjohtiusuta suunnakalemmin. Ikäjohtiusuta kunnaistuta, että sehittitau, että se on syntynnämi pikukpaliakatta taimangat. Matumunga pikukatta, se on ollut pikukatta inuukasua onnellut temmini. Tämätsimänä unikkaa kumpunga. Pillakajalmi. Peukti täysin makatta, inunguti täysin makatta. Suna olanga tilluta, atuuteha langa tilluta silahtuami. Peukti täysin makatta. Tämä tsuminga isomavunga ila isomaga jagani suliyumi. Nuitissitu illanga junga kaujima jauitsiatumi. Matuminga inu piyunnamat. Oumajokseokunnahuni, pinasokunnasuni. Suna limatsiaan piyunnatoh.

Ila sibilla pami sila kanwinna siya mga tao kalimala ulogi tamani kivallang mit ang bian piya kalunga unnuk nuya naak dugok uni unia tamani for me luni akago sikin na gumak togok nigilo ni 20 mit uni unia tamani 14 mi gumak sinuye kasi namin namat kaya jamite ma unnuk alang naak dugok nigilo ni 20 mit uni unia tamani 11 mi luni sikin na gumak togo akago Nigero Marshall ni 20 mit, uni uninga tamani 20 migo Marshallti. Igluligajung million nuk alalekpalianang taoyut, nigelo nigo 20, uni unia tamani 15 milunim, akago second nero martoro, huang nero Marshall ni 20 mit, uni uninga tamani 10 migo Marshallni. Kamanito alit unuk alang nato. Oang nelunigo 20, une yung neatamani 15 milunim. Akago sikin na gomak lunim. Oang na gomak luni 20 mit, anu iklia gomak to go black good. Une yung neatamani 23 mi gomak lunim. Salang mili unnuk nuya neak to go, makutuin na reelik. Kasi nigo unnuk sak, ila unnuk alalak paliaga yak lunim. Oang nelunigo 30, anu iklia yak luni unnuk sak. Une yung neatamani 11 mil lunim. Akago sikin na gomak lunim. Kanang nilunigok 30 mil. Une yung neatamani 20 mil gomak lunim. Now yan iliunok sikin ng neatok. Oang nilunigok 30 mil. Une yung neatamani 7 mil lunim. Akago sikin na gomak lunim. Oang nilunigok 20 mil. Ano ikliya gomak lunim black good. Une yung neatamani 15 mil gomak lunim. Tegwetak ko sila temin na sigaw ila. Tamani kivalang mit unuk ama akagoo.

0: tu sai si la tu sai se mit ma kan tan nang mit te mai la august ngulak pat te kini gluli ga jung mit tam na ke wal lek summer games te ma doctor yu ma mai la ping wa ma ma ta te august ngulak pai la au yo lek pat te ma tam na la ka tiki un na la wa ku la ping wa til ri te ma ni kan tan nang mit wesley inuksuk te mak sama mik sa na ka yi ga tu ta kan sama gi yo wal le la un na ma ngan unikat lut sanya tigo ye tamane katigina kuila tamane to sai sekut si bulda pamitung masugi Wesley inuksu
1: koyin mi rob
0: ye tema pingwa tele yuga vila tamane kan tanam wit hamle kungin nit tema tamna takula lugu to sala lugu areta yakut ki valle summer games tema sakita ola maila qasir lak samagap tigo take some money qamati lutit qitiratta law sama qattaqti lugit sibulda pa mi tamna qawsi gila pisiu tekuma sport nuna bukunu bulu qanu kiyona qaqsaqta yo
1: unani wanna pick me to luta au ukiyongu lokto makukti kati dong mata ar pangun wakta yuk ilanga vedik tuloi igluduwa ngmuto qolox mangma Utoman Nakhtun Summer Games. Tam Nerevi Doctor Pivotle Nedrum Ublumi La Ublumi Pivotle Nedrum Zakita Long Pachan Covenantum.
0: Nino Cork. Now, Costa the Locks is you. Nahalo, dear Lacon, Costa for your locks and Ela. Tam not Alice Gunner, Unicalox among my. Imma ka taan na piyaa ku tiki yu yaak tasi kaa sige lao ka nittao temin neitu yaak paa?
1: Ei, temin neitu yaak to utak palyaa ni ngano piyaa ku tao niyaak ma au yao niyaak to igliligaak ni mkiting niyaak to innaak takadjaang tu ni kiseane piyaa ku tiki giniyaak madju utak di tao ni ngataan na summer games kibalak mi
0: temin neitu matay laat so lut Pihak kandiria kahang amit dan utu tau lalu ni tana matuk tawut agak uyok ama Allah cahne pai maka ilayau gayak tuk sabuk kanu itca ayang mangan.
1: Utu tau nak matam na mana inai piti tangi kelok lu cak dat cahne pa kayu senyane pa inai utuk tau yang waktu nalu nangi dah puyuk tau yang kahang imut.
0: Tema tak kuat, kau sih ulak suni lah. Tema anita umat, kanu ke invit sama lakpit. Tama, kanu katimu itu tahu lak tu sabo.
1: Tu segala sesuatu ngah, keting yang mata lah. Wen pegi tu tadi lah, oke kau tu gelak semua. Iklu liga kimi kedik tu lagi, utau mana waktu. Ika yok tu kugu. Utang yang mengah kulak lelak lak tu ngah, disen sakting ma. Iluagu kanu ke ikping nak tu tekuang ikingu bare lok tu bu ekakau tingin nalong kobe anak suni saga manak suni utek padli ane deng nalu nengila tan utu tingin nak tenga au daca yang nepa angka gu tamam mu akke manu yak tu sawi
0: di ketiga tu kata lau sama gavita mak dilutit te mata kuat makukut utuh nang nang matetau ukui ngalik pa?
1: Ii mana ukui ngalik tu July 6 mi ukuak bicara gula kisah kini ubah itu naga lu taman kengik kengum dan pelajar tu jaga aktif cuci jaga nang mu David Clark aktif cuci jaga nang mu kini ubah agak ini nak tukar ya bu. Sita mau nang matat makukti amma mago innaw naksay. Magoluti makukti angnay, magoluti anguti makukti ataw sa innaw naksak amma ataw sa angna innaw naksak. Temin nang nang ma. Akaw manak tuk sa ila akaw manak tu nalunang nila utak padlian ng ikping naklo ni. Nuna li tamang mi tusak ti tawik sa so kay mo kibaldag mo tukangan yag mo nalunangilattu tusaamaluktaaluktu
0: teema takkuat naam uttuqaartut teema uttorpallialerpaalu valuguataanuk kuisaarneartoq naam uttuuwaariartunun
1: ukkuilisaa ittuugaluaksani manniittuunaarma teqqa akiliinnertusoqa akili akiliilluni gaqarniarma 100 dollars munaarma tausu inuk isumaloqtunga akiliqqaartumaa kisiani uuttoreititiyumagapta teema uuttoqaramayu teqqoniquartoy piyumarp
0: ila tamnat kuveanartutusarlugu ilaat uutteqpallaiyoq kivallersama games tamani kivallermi ila teema qittiyut singit uqausiulang laungilasuli
1: taikuna facebook ku idilortoqatanna ilanga uqausiusumaariktu qanuqitikinnaartu atuqtaunaartu qanuinganniarmangata atuqattalortubu tamak melungittugalu kisani qitiktaunaartu uqaqsumaariktu qanuittuunaarmangat
0: takko qawigiarunnartut ilinnut qanuit uuttoraayarmangataak luni qannoqqis qitigusingit atuqtoyumaarmangataak qawigiartulluartuun
1: qawigiarunnartu ugamnu taunanni titaraqumni arena taasaarmi ugaluunni uqaluglusit 645-2284
0: taamnalikiaqanuisamagiviyuk taam teekanni igluligaarjumi pigiaarniaam kanniarmat sorluk igluligaarjuk pigiaartittiyuyaaq rattalausamangmat naansi inuiqqittigusinginni
1: quviagimeartaqa utiqpallianiga amma igluligaarju pigiaarutaunaarma quviagimeartaqa pileringaarluni aksoorunartualuttarma taimna qitiqtittiyuyuq utiqtittivallianiga aksoortunanunalaungittu pigiaqpallianiga tautungnalaarma wanipegmilluta uqaqpagiinorsimangma utiqajarnerpa pigiaqutinga innai piqsimameqqaarlugi makkugniqsia qitiqtitaqqaarluti uuttoqautautuinnarluni lalorsimang asuliataigma aujauniartu august 14-16 mu pigiaqnalu
0: taamna katjaarnaq qitigumaartut teekini igluligaarjungmit taapkuat teema uttoraartut uvulugvataakkuat asingit kivallermiut nunalingit farnaksumaiyuyaaqpalialerpattaaq
1: aama tusaqtitonngittunga suli kisiani nalunangngila parnakpalliaroyartu tamaaniktaa parnakpalliaroyaqapta haikkikkutini teema aakkaksiuvallialertu atausarmi pitaliugalua kisiani piqailusaqattartunu ismabluta a sitamani aakkaksiukkannernaaqapta amma mandemi wanstemi qitiktitaoqattartui teekani singittuk complexmi 6-8
0: taamna ilaat uttereeqalluavililaarma ilaat kivaller summer games qannuilliorna titaulutti taakkua kivallermiut makkuktungit vulunnit innariaujju innaq sorlut qanumero h nguneqartaujut katteqattaarluti taamna piuyuuman
1: kitinnermutuinnanngittu ismamu aakkamadduti katteqattaarluti qanu aakkigiarunnarmanga uqausiungittugula kisian timikku nalunaqattangimma una aksoqortu ikajoriakkannerlavu imna ajungittu ilinnaarpallialavu qanuiliorpunga taiminnaluoqattarmuta qitinnermu ilaliorpallianiga nalunaqattangimma
0: taamna ilaat anniittaulaartilligut tusagaksaaq kivaller summer games isumakku piyuumisulaarpi
1: isumakkuinna piyuumisulaartunga kisiani
0: ajungittisuli kisiani nalunanna
1: ajungittungaagula kisiani innaoqpallianiqatta taim uqaloqsumagama innaoqpallaiyu uqaqattalaarmata timi ajulerpallaiyu innaoqpallaiablini uppegat talongit takke suliyok. Ayung itong agala kisa ni pinasung ngiluakat taktung kaya temin nokko.
0: Luwat ilangit sa ulo niyug luktud sa na temin na inang mat kitili niyul dunilat temin na inang mat.
1: Tam na singit na koluga sa umikta iping nakatang ma kakutik ko galwa. Isu magilang tawa kisa ni udjagad klugo kita katalog nga haikit ng mga ila haikit tinong ito volleyball ni basketball wa tamak ko alo kay makukluni pakaili sakso ni udjag na katangin mo kisa ni inna ko lakini udjag na katangin mo tayo mo ane akitakto ilang zekok lukto singak lukto ikusik tamak ko alo kay timo mo agla ko ti kano ane ane ni ko yun ikping nakatang na mo.
0: Tema tok teke ni tumak putit sa ulot takwa pigi alak patat tam nat kamahi ik teke ni katalawa vitao magkuktilutit takwa sa ulot ikayo human nakatang masulit takwa nga magkuktunit sa ulot coach mungi kalwaso ni kisena kawai mablugo kitigo siya.
1: Tabung nga na sumakto nga gala kitigakto ngilunga tautu gakto lunga ikayakto yakto lunga nunaling mo tagbunga nunaling mo nguntoy nang ito tamak mo itikko akiting nyakto kubak tige kinaklugi isumaw yakto nga tayo.
0: King ulit pa mi kito isumagilaw pigit sa ulo tapko akitirat talaw to tema ang matasuli tamnat kibalak sa mga games ukaw siya utilugo
1: tamang metek ko kita katalog tu uam nilun ni puy gum magalog tu kita katalog naga tek ko kita katigi katalog tek ilangi pitak hagun niya tu ilangi temo yusuli tamang mete isa magalog tek uam ni puy gum nakslanga kovet taluam
0: imaka namit talus malusi haikik lusi kina sa ulput puktilamit pingwa ka siya to si iyak si malusi
1: uwang nga man na yu 2 feet luni ka akan ayak taka kanuk ya ula kingulik pang uto ama 5 feet luni akalok sa mga inak ko aking inak ko uwang ni ujagalak magkulak tungatak ko mana pekali saksi mengilua mu
0: ubagu so lu wali ba atlo amat misi ga amat ting nak samu kasuk lima ai sumale rama utu ga rama tuk kama nule ga kasuni aku mai lu alak tu tidak
1: ila temen ni cak tu inna pele bluni ujak nalak simang itu makukan nak lu isi makatulog tungila na hotemin nila kumang ito nga uwangang ito sinuag ba iglago nga uwam ni ukaw sa yuyak ito nga magkulog sa muna uwam ni pulog ito nga hotemin na ukakasak ito nga
0: nila natito tako at magkutuit utumayak at taglit kitumayak ayaw na kasung ngilutit utokotikisyanit
1: utuk katakan kesianin mu, coach mu atau semua iman ukalok semua mu, kabelunat itu, I can't do it. Time the coach kita umum waktu ni, time ukakat tenggeluti. Don't ever say you can't do it. Utuk dulu kesian pinang mu, ayok taka, una ayok taka, time ukakama. Coach kilok taka ukakuni uang temen ukakat tenggeluti ayok nerangin luti utung tuti utung bukisan ayok nerangin luti imagi utung ukakat tenggeluti kisan
0: ilat temen ukakus ilat tapi gue ilat tamna I can't atung gilugut solut ayung itunga utung agama ilnya kasih gilug ayok nerangin luti temen na coach kat dalawat tao Wesley, nuksuk tam na pingwati lagi yu tamani ka sinang min.

0: Mana pivalian ngalagian na telat sa ikset utrayang na tok na mani katiyap sila wanga Robert Cabito. What's out tao?
1: Tapasi bisi kuni pivalian yun. Makutui ta kuya katui virala katui virala ganyo watu justice program ngon ngakter yuta wane pigala lang matmiti matalimme. Tako gapa matoka kot sanak base mam mata $1.5 million mita naka gunog tali mara atok tau ni alone. Te kani pigelo sa yakalutu tiami 2019 uti logo tako kiuli to ayami 30 mot tako inule riyo watu tik amalo asingin nik pilaga katakapa tuti inang nik tako dana doga gakatumakutui Ikatui iluane kanu ini ribat dengan awalan negosiasi yang anik ilinat itu senar tutit. Jacques Ramsey dan public ilah minister yang akan tertelur majulah dengan modal yang mesti dilakukan satu titik lautan.
2: Let's make sure our youth feel that they belong in their community.
1: Tan atau pa engaut, tunggu lagi yang ada tunggu jokang, jok nona butung ngabik kini teh kini lang menjadi sakti ti jokak tidlogo.
3: Nampak tahu ketak tidlogo, Allah tahu ketak tidlogo. Aksara ikan orang nak amat ismamun, timemudlo. Makukusni taman na ujar nang itu kerakis, ini indang lo kawin majau caman. Tak kuar bila kau nak jasus indai, Allah tidak akan nyatun.
1: Mana ulumit sulia kasi sa mga ito ikang at naman napigaya kayang mga kasi nga ito na minister nga minister yung ilay katuwi bilagay ko na George X o kasi mayok taman na nuna bumi o talimano nuna lindot tayo may kujilune nuna bumi tao si bulat tigo yok arwa mi o tanito kasi yung makuli yok tamani sulin nuna buon medami sumata tamakko ika yo tau kanaga kakatatu taman nan urang lango katolo ni una tatu kesanut pilegeni yo katatuk tan jan main ta kita kong tilugo na northern premier forum kafti lui katamana kafti lugi hey river me manda tsaka in laba
4: we are looking for them to understand
1: takopinga sumatela ka sibulet katimana kalau ti dan jigingi tuni nunalin ninga tu tikta kalau ati lolo tu ti dakka kono tali manut nutamik angiro timik ta ko pelre katingi nyanra tu ti amalo tama ko sibulliu ti tau ge sibulliu ti tau ge kamne andra sibulliu ti tau ne andra tu negin amma tau tali mau yu nunalit sulita ko ti ti katare ngata imang mik ta ko kana makan nangit tul rejik ko tal nam yu ti lugit tamas mingi qait ti lilaw mem mata kamani to ka jo heber mit ti mata liki perjuk ta ko sule man namo ti ti katare ali imang mik ammalo ta ko ti ti ke pata 1 minute lua mik ta ko ti ti katare kat di ta ko imi atok to lo ngin nit Tako sili sani kilometre may tuin ng mayuit amalui piyatuk sili man na tatit sakataraya kang namite kang nganit August 26, 2024 mite may tuk amalumite matalimi July 17, 2025 Amato nuna bumi kanimakan nangit tulagayik kunilat man na nunalin ni inon ningila kaya niya ko yung majuita na gastroenteritis ngon nagto yok kanong ina tayo tiyatwalo kaya yung galaw nango kada matelak tamas mamisa no kano pite na makanan namik naman na kutis sa matilog nuna bumi na tina kuni Lucy kanimakan nangit tulagayik kuning atok email ilokto
5: Nere katigi to mine go ta auto de logo amako nero tane kini ta ko apo katte ata auto de logo nile natto ko memo loge kanu kiso me po katte aloge kawe mage ate aloge kanu e ko yenata a na lo to ka ko yenata lo ni
1: kind of cooney loose or cut smuggle loony tame, a pillow palier to in a repusable laying it covet, ulloy, ping a soup baloney, tally made, and he got some other till look it, and nearly a cut the cojil loony. The CBC could need a caronet people there you.
0: Koyan na miklisi, tu saayak set utak tu tamah kan senang mit. Tema hilagi lau tu wila 3:40 muarangan tu saksa wat tangmat. Bila kenal lerangan, si wila pahami sila kal mahat tarap kut kau ilan nit. Di kena kecil mui nak nui nasi awang atak. Kuga jeng mi piak kalunga unuk. Sekian nang nak tok. Oang nalu ni go 20 anu ikhya ayak lunim. Nguna yung niat mani 6 mil lunim. Akagu sekian nero mak tokok. Nigeloni 20 mit uni uniat mani 21 mi gumasuni. Talog 2 million nuk sekenang naksuni. Uni uniat mani 8 mil lunim. Akagu sekenang nero mak togok uni uniat mani 20 mi gumasuni. Oksok tolit unuk sekenang nanak tawayut nik kanang naloni go 20 uni uniat mani 6 mil lunim. Akagu sekian nego masuni, nigeloni 20 mit, uneung ni atmani 18 migo masuni. Ikaluk tu Charlotte unuk sekian nang nak tu gok, nigeloni 40 mit, uneung ni atmani 11 milunim. Akagu sekian nego masuni, nigeloni go 30, anoi kia o mak tego blog mitar bio mixani 20 mutikerat talunim, uneung ni atmani 18 migo masuni. Kolok tolit unuk sekenang nak togok, wang naluni go 20, anu ikhya ayak sunim. Uni unni atamani 11 mil lunim. Akagu sekenang nak tago mak tok, wang nago mak suni 20 mit, kisini go sakigu nipingang nilago mak tok, 20 mul ublukut, uni unni atamani 18 mil gu mak sunim. Tegwa tako sila temin nena sikiyaw ila, tekenang kacang nyoni unuk, ama akagu.

Niin, teimme unipkaan nähtunga. Inuulak vimnik, tuossa oma jämnik. Ivitaan oksak vimmikok. Takula oksima juujangi tämni lunniin. Atua ngujunga? John, atua ngujunga. Teimme auli jämnik unipkaan nähtunga. Ila tuossa oma jämnik. Ivitaan oksak vimmikok. Inuusima gama. Ayong natsiak tillu kusunaluktaak. Tuktuituubluni. Ammalu. Ukiak sangubluni iklaksiak naksuni. Taim na ananat siyaka, ananama uikangisuni nutakakin ng mga. Uikaksuni kisi aliyuk siya uyugalwa. Ila namin ang uikangisuni nutakaktakila ng mga ananama. Taim na ananat siyaka makayag, aksokok si mannikung mat. Aksokulak na rin naktanik. Tusala ka man, nagligusok sungalo. Isumalaok si magama, makayang ming. Ang maatatat si amning misakalang ming. Talbago, ananaga tatakot gulang man, uwamning. Uwamning tatakot gulang man. Ibitakok to kakangan ngo, nabguat na atawsak, ananaman naribagak sanginig. Ananat siya ang atotkok tagalaktok, akib. Aki mo, tayo na talit paklugit, sat kumit tayo liplugit. Inula ko maim na nagayak sakat siya ako yung mong ananam ni. Aswila ko, ukiok tutulang mat, ukiok mat, tauno nga, takayo mo, an nagayak palya sige ang mata. Tayo ko, siyat siya kahit, kila kahit, anguyat ka, tamang mig. Tayo ko, tubami, aglo sa aglo aw laktak palya na ang mata dahil nang tao na siling mo daw at ya puwi ko kako dahil na takanunga aw laki ang mata piso lang ng mat tokso lablo ni ananam ning makayang piso pagila ka mali piso sa kataw may ang nakuni dahil ko puwi ko sunigit iyak si mayani ikalup ikalwi, iyaktak si Mayani, tamaw nga akimun. Iman na nutakak, tapkuag, tiguag, iksiguwag na ang maning. Ananam nun, imo kakumako imun, sawyan na kimang nasukit. Upin na kani tapkua, angutit, awla kaya kami, itila akong nakatik. Kimin, ipikakpalawin mata. Dahil ba pang nagtilugin, nakita ka tilugin, kimin, itiktokak na kami. Pingasunigo, type ko na kayaw naksutik, taw na ni sawyaw galuan. Tam na pisuk tutokaw naksunigo, at kay kami ultimon akpasiblo ni ananat siya ka. Talbago ang akpasi kami, tap ko alugo, aw lalaktuk, kati kami gin, uwi ni okaw diba, kimi na ka, iglubik kami itak tokang ila, kimi ngo, itak si malaktuk, pingasun. Anititak sa ulang ito. Ilangan ngo, takulaw ta, ikalong mo tiyan, at sipik siya at namin, sipik siya ang nakaktaong man, awik siya at namin. Ilangan ngo, nagatilugo, takuya, ananaga go, kaya sikaw tigiblo ni, ananat siya ako, kaya sikaw tigiblo ni, ananama go, nutakakta ako ni, piksa kay galoang magit. Itakalwa kami go, taat na go, algak si mayok. Taman na go, ugong nalawak si mayok. Nutakak sa aking mga lokuwegib luni nga ama nakiksakat siya ako mga kuya ni natsak mikisiyan ni nagayong na kumalang mat natsak tokakpalo tayo malutamuak sa gaya kakalwakotik imugat siya ako imun ngo akyat tusuk gumat siya ako imun kiminin ngo itaktak tung mata ugo aksimang mat itaktaw galwak pataligo uplumi. Kaya na yung inaaksuni. Unip kao di si mang mga. Taam na ananam nito sa umaga ko. Singay ngutilong apit ko si ulaok doon na. Taam mali, uwang ali. Aula yigi ala ko tigiyaka. Naking nga aksu ta akong mutakpi ko nga. Tamatuma aksang na yung ko. Ako anong. Ami sutung mata tupi takpikungan not kaktut
amisyong matatam na ako ikalukaw yang naksuni. Ana naga matsita o takakunin ni niyom ni naglad at ikin naksanik. Ana naga tang mato ang apta ilisip luni. Ana nat si akaila. Ana nam nigtokto ang putiwak sigig ako. Ana nakpagkap ko. At suila dagan na uling ulit wang man at kakao tigip lutig. Aw na yitsi alawig ka ma. Ipko atikin mata iat na gaya atikin mata na emma gaya tut. Ikalong ming matsito kang man. Dahil ko nga ukakayak toklo nga. Tama na kulani. Tautokan na lukigap ta amisup luta. Tayo na lo ang utakatilaw ka pekyo ak. Ama tayo na kikiyugalik. Uwa ko kaluyaw luta. Tamat ko alo ilaging itakalugalaw. Tamat sa kalung mata amisup luta. Takano nga akpasigap ta kinguwang migama. O kakaw daw sa akaluak sa nga ikalong mga matsito kang. O kilay ito ka magkinguwang mga. Dahil na ang utakatiga o kakaw daw matunat aksi mga ko. O kakaw daw sa aksi nakso nga. Kitso aki bilugo. O kakuma mo ikalong mga. O kanga akuma mo. Pekyoak. Ang utakatila nga pekyoak. Dahil ma kaya kaya takakpalaungin mat. Umiyakak yung mun ayaw ka lasuni, igayaw luni, inukti kun amisut si amiyang ugalawang apta, naam magiblu kun nakilawak si magati ko, pitsi ayuyuk luang nik, sibul lang nik, kaw yung mayakakama, ublumili pitsi ayuluang isu. Dahil mo takpikan ni ilakata, dahil na ananat siya ka, okakpok, magkukto, tamat ko, pisuk paliyagi ang matanunan mo, nuli ating nagsaksugin, amang nikpanak titangayuk sa utawag yaksutik. Nuli ating nagsaksugin, nutakakaw nalit, ananat siyangin nun, atatat siyangin nun,

nikut kamit ka kini pala sutik panak tutung mata akut semang itigat ka ikingalin ng mik to raksit siya may alas nga pisu yuek talagama itigat ka ane alo amo pan ng tiyut ko gama kamim nik ugyoy nang nigli kamalo kakpala ang inata pan ng tiyut ko gama na unikuwit sumayong nerlawik kama atataga okakne panigay man na ay silang na ako singek si malutit singek si malutit pisuk tang na ako tabo na kaming makingon ni agot kimi agot sing mago aniwan ng mat pisuk kalua toke ak sili ng mingitigat ka ane at siya may aksutik ane at siya may aksutik na kutik pisuk na lungin na sa ula kalua aksungan kamit katat tokitalo ang ilang mat takayumuaksuta Tugab, at ya, anak tutulang ng man. At ataga, agyak sigin na lao ka loako ni Kimmilu, pingasuk, nammaklutik. At ataga lo nammaklutik. Kanuki ang nakikataw tigin na lao ka ni Kimmilu, tuyaktut, nutakaw yun ni Amisumia, tuyaktut. Asuila, anya lang ng man, ananat siya ka ama, anya lang nakiblo ni. Hawkit, mayulayok tao wala oktum, nulia nga. Atataga utilak sa nitay ko nung ilang minut. Takpaw nga, nuna may kati minut. Nuliang minig ay saksin na lakso ni ane at siya may ang matugak. Atatagin na kami. Nuliang ni ay gin na lakso niyo. Aso ila talbo nga katik soksot. Anahan at siya nga inuyong nerso ni itigay ito. Atatama anana nga. Itigay ito, inuyong niyang man. Ang mataan na tugak tao, kakuung mong mga awlay itiangin na manutakaw ka maama inuyong niyang riblo ni ako mitagpika ni. Dahil makawi mong magitugak, dahil siya ang ayuklak pa ako tima na ni iluwa kang mga tao. Dahil ma tap ka awlay isang kitam na ilangan ane akatawiyok Pautim ui nga atea kawin puigaw ako. Pautim ing nulia liu galoang. Atea puigaw ako tayin na angon. Tuksikak tutuwa lang man inminik sunami aming. Makitsu itubun ito tanalu tuga inuyong nang man. Ilan na kaya ni suwaliki at siya lakso ni inminik. Inminik ako mabun tuksikak tutuwa lang man. Kapiagilak tau talakso ni ilaminu. Nutakati gulu kapi asuk siya mi alang apta tiyan na ireal dak tutuwang man. Angik tau su ito man. In minero mayutwa. Dahil mali. Amak ino yung nek tutuwi pluni. Dalbangan awin nek paliagi ang apta. Amma awlay yung niyang migama. Mikito ang nakorama. Namul awd lalang ng mga apta. Umiaktok laksuta. Ano ka siya miyakti lugo ah, lakalwakto ko na mo. Nunatake ak mga apta. Aulayingin nama. Talbungan at kalawang na akpakatana. Aulayingin nama. Kano? Namo nunatalang ng ming mga ta. Dahil malo, ama, unip ka ak sa kakama. Utok kang magtautot siya ngito. Magtigo ak sa kakama. Misaka lang atatot siya. Dagpingit siya mayang man. Dahil na ananaga, pikatigin na siya ngap ko na muagkangan. Dahil na uitaking mago, misikala, tuling magsibulak pa amin, uwi kalakso ni, awlayin ngitam ni. Dahil na misikala, uwi to kakasugiwag ta ka, uwi tamin ng toksok pagta. Sitkatilo, uwangalo, Tayang nalupawan nga na ataw siyang ni uwago kalaktuhut. Tako ag misakalap sit katit kung nayang at ano taang mag uwangali in nga takay kami nga tap sumaanana mo. Saglutim nun iliyak soktautit pala akong nangakik. Damatum mga uwa mama. Saglutut siya miyakso nga saglutu ilinang ningisung alup. Talbat. Sugaya ka nga nigun niya ka lagpaklugit.
dahil nasit kati o kauti wakala mga saglutang

0: Lawa na ikapya na siya mayang nagligiyaw mun. Siya gloy na lupag nga manit palaw taga. Dahil kapawin nga nasuli inyong man. Daman na to sa alakom yung nalawit nga o kakumako nang man. Asuy lasik apiyut doong man. At ataga tikiyut siwang masunam yan yung nagyong ni tikiyut siwang man. Niya ko pito ka ko ting ima ka oksiliak siya kumablugit. Kimuk sa lang nilupalak po kamu ring wakta saksak takangin man. Nagyong mi. Kamu takakuta nagyong ni igluwin ni kimuk sa lang nilupalak. Dalbaanit siya ma tabo nga na kimi mi kamak lugugong tabo ni siyo ninga ni pekok pa nga ilamaw na ane aga ma. Dalba kipilok sungan talbo tana ananak liwa suyok tana angin nakto anime ni kapya sumun uwang talba ane ang nakasung apikataw lang malo damat ko apit ko sa rilaw tat ka uwang ninan nga ang itagayangan lakit unip ka ako nga sulip lunga talba tana angin nga gaya galwak panayan ni unata siwang mago uwangali unatak pangin mga ila kawin mga kamili uwam nin ang ayuklit na ang gamit tamang min uwang at ako nukaksak pa ako ni ublungalo manit pala akong nakapit tayong nasulit to sa ayo mga magutam na unip kaktaka nagligiya ka man na paunat na at sutwak pero sa katigig ako at ausang ni ayok to ni utok katwang may pero sa katigig ako nagligit siya may alaktaka dahil ma tamaw nga nibiyak siya ngong namun unip ka akpandiyan niya lang ma ila puyiguyo akpandiyablo nga nanikiyak takpani tatsimi akiyakob ikalob atatangata aing matigot ikaluyok luta ayuluang itugot ukiyapangong man ikaliyak pagkata nakalde akong madailat ka unip ka siya na siya mauwat siya ilat ka awla sa kangata kakyok sa kaktitaw galwa ka mataw ang iulig ako mga isunga awla sa kawayo ito mam ilat ka aksokok tilugid uwangali ang iyo ito galwa ang iakalwa ka nga ma talba tam na niksima ng atrik taw ya kangan ungam mo asit aman imuad at luwa kakyok haktalbanit na aslo kaya na siya gulak pang mga maila, siya gulak pang mga siya mga. Kawiyawin na paggalwak nga, nailitit siya wagto nga. Aki ako aing matigun. Nutakakakso ni Marlong ni niya kawiyawin, puwi ko yung ekso nga. Aki ako aing matigun, sila lang iso ako ta. Kitong nigim na nutakakakpa, amimi akyok. Dahil nakablali yung nulia lang ama ko ta amimiyak yung maglo aglang maglo nulia nutaka kang mata akaya ko ikanlaya kaya kami tokso lawanga ato at kaya katawit dahil kong nakataw lang kaya kataw kong mga at atat siya kali ublat wak awl na lang mani sining tilo ta yuli kingon nga nito pag ako lukangap na pinilo ko luyak pag manigilag ka ubang asuksawin na dahil ka niyang katawlak sunga upla ako mitagsabo nagayaksabo at tagsimang mata ang iyusuy ito kayangong mata nagayaksabo ila tamuang itayin na kuyawang imun uplo miluktalo unnuglo akaya ko kitik niluktilo nga awit siyang wang niluktilo nga ang utitikotay na ini kuya sula ako mamakso ko ay itublungam aki ako tokso labang ato at kailangan dahil kong nakpong dahil mo na ikalugat namin ikalung na kami ikiak nakso niyo aso ikit ka nutak kang minutaw ikalugta to aking mga gulo kaw yung iso nga ako di ba nga takoy ko ang nagilaulat ka kikumang ng mata amok kamingin ng mago nagabluh o kao di ba nga ay gawin na yung kalokik sa kumangit po tinayin. May kitukulong ming narigawin. Ukaw siya alayugin ma takalokak sa ko. Sunaw ba ay wiling miyotaw ng mag. Uwang halakayang mag miyotat yun na. Ay gawin na yung ukalalo katalangin latit. May kitukulong ming narigawin. Angin. So ila angin kagap ka. Ikalok ko ako na nakapsini kaya akayang. Aka ang mingin naam. Dahag ko ag daw atatat siya ka dahag ko ag gati mangilang ako uwam ni siya
1: lakaligayaw na yayayat.
2: Ya, akto yan ikwiksebutik bolig miman. Tam na akagutusak sa ugi ako matok. Kansin ang miutolog sa mayok. Joan atuad. Ilaw no katsaya na ako siya. Pianik bisa utar tak bawa le alang man, kau yang milik buku tap kuat, saya ikut kau kau yut, nama CBC ni play yut, taman yang ketiga kau selawang Roberts kau beto, aku utar tu saya awam masih tu saya ikut kau, tak bawa sih.